sa iti makumi ya zona tiketi ya mzira alia wache wache wache kia sabiti napo lagina kuwana sambati kuruwanile bikaro abasajia balava kuruwane bikaro bakwefudika Juventus Napoli ina pointi nsanju Juventus nkaga na mnana Esimila ni mkiakana nkaga na msanju Roma mkaga na msanju abasajia bietimwe ni ya Kalusia Komo baina nkaga na itano so hivintu binu ubulemwa kusinga bakwena kusamba Champions League Europa na Europa Conference League bakia lao so buye bunu bakuruwanile bikaro Roma.

gonzebwa. Humuze bitekerezo byawe. Nutangiwe mkaya mafuta. Huliriza spice.